Ọtụtụ ọma ịbụọla chi, ndewo. Ịhụkwala ya bụ ụbọchị ọhụrụ na nke taa bụ n'ụbọchị Tuesday. Olise Binigbe werela anyị, anyị na gị abụọ n'efu na-enweghị ego anyị kwụrụ ya, n'ihi na ọ bụrụ na aghasị ka iwetewe ego ele m anya nwedịghị ebe anyị dowere ya, ị ga-eweta nye Olise Binigbe si ya na nara nara. Ewo ego m kwụtara m si ka m nye ego maka ụbọchị taa, mba mba. Na chi anya adịghị eme otu ahụ, chi anya dịkwanụ gị ana ego, ọ bụghị mmadụ na-ana ego. Ndị o nwere ọtụtụ ndị ọ bụla si ha mee ha tie aka ego, ịdịnyegodo ihe ozi si ha ka ha ga-azụtara gị ihe ị ga-eri, ha si gị wetakwa ego. Gị sikwa ha bịa eduje gị ije, ha si gị weta ego. O nwere ọtụtụ ndị aha ha bụzi ugbu a nye m ego. Mana ego dịkwanụ mma, ego dịkwanụ mma, ohere ya bụ ego a. Ego a na-eduhiekwa eduhie, ọ na-edupụtakwa mmadụ n'ọnọdụ ọjọọ. Ya bụ, ọ na-edupụta mmadụ n'ọnọdụ ọjọọ, nakwa edubakwa mmadụ n'ọnọdụ ọjọọ. Ma ọ bụrụ na ị mara o, ma ị mara nụ. Ọ bụrụ na ị ga-amata n'ezie, mana anyị na-arịọsi Olise Binigbe, onye kwela ka ego a duba anyị n'ọnọdụ ọjọọ. Ka ha wee si nanyị nke bi n'eluigwe ka aha gị dị nsọ, alaeze gị bịa, ya si nyanyị rita nke ị ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa. Ọ dị mma, biko matawa ka anyị na gị abụọ nọrọ ya. Ndokọ mmadụ, ndị mgbu ibe m mara ihe a na-akọ, a sị m unu maizi na kara m nọ nka o. N'otu aka ahụ ka m na-ekele ndị nke ụmụahịa nakwa ibeku niile, asị m ka ọ gaziere ha, ụmụahịa ma mmanụ o. Ọ dị mma, n'otu aka ahụ ka m rutere n'ọnụ ụzọ ama ndị be anyị na ala Ebreba, ya bụ ndị Ebreba nakwa Ohofia, asị m nụ ka o. Mana asị isi ochi na ụmụnne ochi, unu bọkwara ị isiokwu atọ ndị ewonu ya nụ Chukwu, ekele m unu laga unu mere laga ọdị ya, na-ekele ndị nke anyị na steeti Akwa Ibom, si ndị nke Akwa Ibom mesere o. Na-egbanụ m nke so na ya n'azụ wee pụta, maka ndị nke mpaghara ugwu asịmụnị na akwa nna mana si ndị nke Yoruba o, ịkarọ otu aka ahụ maka ndị nke French ibe m, asị m unu bonjour, koma sava. Na-agwanụ m nke ya na ya so n'azụ wee na-aba. Ọ dị mma ka m rutete na mpaghara ndị nke anyị na China. Ndị China ibe m, unu anọ ya mgbanụ ndị China washanga.

dị mma, ị mara na o nwere ka mmadụ ga-eji mee ka ihe n'elu ụwa ya bịazie bịa na-aza ahụ ọjọọ. Eleme anya, ị mere nke ọma maọbụ na ị mere nke ọjọọ, ga-ebịa na-azakwa ahụ ọjọọ maọbụ ahụ ọma. Ọtụtụ mgbe ndị mere ihe ọma mgbe ụfọdụ na-emecha ha na-azakwa ahụ ọjọọ. Ọtụtụ n'ime ha bụkwa n'oge na ha mere ihe ọjọọ, kama o nwere ike ya bụrụ onye ha jụrụ inyere aka, onye ahụ abịa were ntaji anya were sụwa ha, nwewara ha obi ụfụ, asị m gị nyere m aka, onwe nke ị nyerela m. Onye dị otu ahụ na-enwere onye ahụ anya ụfụ, ọkwa n'ụlọ ọkpatarala onye ahụ ego, ọ bụghị na ọ kpatarala onye ahụ ego, kama ọ chọrọ imere ya anya ụfụ maka na o mee gịnị, onye gị ya bụ akụ. Ọ bụ ihe na-akọwarịtara anyị na ihe aka nke ị nwere n'elu ụwa bụ ya ka gịnị, ọ bụ ya ka dị irè. O nwere ndị ọ na-abụ o ruo n'oge ihe omume ọbụla ma hụbeghị ha, agabeghị ịmalite. O nwere ndị ọ ga-abụ abịarute n'ezinụlọ, a na-enwe nnọkọ n'ezinụlọ ma akpọbeghị ha oku, si ha bịawa, ma ha bịarutebeghị, nnọkọ ha ga-eme n'ezinụlọ agaghị enwe isi. Ya bụrụgodị na onye dị otu a sị na ọ gaghị emecha bịa, ndị niile bịara abịa ga-alawa, a ga-eyigharị ya bụ nnọkọ. O nwere ike ya bụrụ na onye dị otu a nwere ihe o ji, maọbụ na o ji ego, maọbụ na o ji ọnụ, ịkọtala. Mana ọ bụrụ na i jighị ego n'elu ụwa, gbaa mbọ ka i jide otu ihe, ihe ọ bụ gịnị, ọnụ. Ma ijighị ego jide ọnụ, maka na o nwere ndị na-ejighị ego, ha ejikwa n'ọnụ. Ị na-aghọta, ihe ọma bịara ha ya bịa gafee, ihe ọma bịara ha ya bịa gafee, ya bụ na ha ji ego, ha ejighị ego, mana n'otu aka ahụ ọnụ kọkwara ha. Ihe ọbụla bụ okwu ka ha na-ekwusịtacha, mgbe ụfọdụ okwu ndị nke gbasara ha na ndị nke na-agbasaghị ha ka ha na-elegharị anya na-etinye n'ime ya. Maka gịnị, onye dị otu ahụ ejighị ọnụ. Mgbe ụfọdụ o nwere ike ihe eme ya bụrụ onye chọrọ ịnwale gị, ihe ga-asị ọ ya gawa n'ebe ahụ, ya gawa n'ebe ahụ, oche ma ọ wụ ego ya bụ ihe eji m ndụ. O nwere ike onye dị otu ahụ bịa n'ihe dị otu a sị ya, ihe onye a na-ekwu, ọ sị na gịnị mere di ya. Ị na-agwọta, ma ijigị ego n'elu ụwa, jide ọnụ maka na ọ dị mkpa nke ukwuu. Ya hụkwaranụ na iji ego gakwa n'iru kwa jide ọnụ, maka na ọ bụrụ na iji ego ijighị ọnụ, ọ ga-emekwa ọtụtụ mgbe ị na-aga, ego gị nwere ike na-agbadulata, maka na ego na-agwụkwa agwụ, ego nakwa amụba amụba. Ọ dị mma dịda anyị, ya hụkwaranụ na iji ego gakwa n'iru kwa jide ọnụ, maka na ọ bụrụ na iji ego ijighị ọnụ, ọ ga-emekwa ọtụtụ mgbe ị na-aga, ego gị nwere ike na-agbadulata, maka na ego na-agwụkwa agwụ, ego nakwa amụba amụba. Ọ dị mma dịda anyị, King Dr.

0: Ya, Amaka. Ule yi ne mebe ahụ?
1: Ana m awi obere ure ure ni mo wa mmiri.
0: Esi ni na awunye obere ure ure, ukwutu ure ure a niile. Hey, ọ bụ nime bugi n'ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụhụdachi, puta n'obere ure ọbụla tufuo ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yo, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ n'ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ, Rose 101.9 FM aba, inwe ka ọnụ ọchị waa gị.

0: Oga ja Rose Rolu Bua na Rose 101.9 aba bu ebe ichechara ntị gị. Anyị na-asị gị ebola chi ezi onye ka nwanne mma. N'ebe ọbụla sitere ugbu a na anụrụ olu anyị Elisa Binigba Gozielego. Anyị sị gị ndewo. Onye na-anụ olu ya bụ m Clinton Obidaya. Ọ bụghị naanị mụ bịara na mgbe ụtụtụ a, mụ na ezi onye gị nọ n'ebe a bụkwanụ Aso Odogwu.
1: Chidimma mere gịnị?
0: Adịma nwaanyị Istanbul, ọ dị ka o nwere ka oyi eji na-enye toge.
1: Nwanne mama m nke iji igwe ntụ oyi gba chọrọ na igbu ewu.
0: Hapụwa hapụwa ọkwa mmekwali.
1: Ama m na Paris na-aga omewela gị na-aghọtazikwa otu ahụ nwunye gị dị. Ebe gị nwere igwe ntụ oyi gbanye.
0: Mba o mba mba mba.
1: Mba Paris ebe a.
0: Ana m aghọta o, ana m aghọta otu ahụ nwunye m siri dịrị.
1: Biko.
0: Ọ mụ na gị nọ na Istanbul.
1: Amana mụ ya
0: mụ na gị nọ na Istanbul.
1: Amana mụ ke na-emezi ka aga sịrị chefuola.
0: M chefukwele n'ebe ole, nwe nke m chefuru. Mgbaka anyị gawa n'ihu.
1: Ndewo.
0: Ndewo. Anyị nwere akwụkwọ akụkọ dị iche iche bụ ndị nke anyị ji n'aka na mbụ ụtụtụ a. Akwụkwọ akụkọ Punch, Vanguard, Daily Post, Daily Trust, Daily Independent, nakwa akwụkwọ akụkọ The Sun. Ha niile bịachara ahịa na nke taa. Anyị nwekwara New Telegraph na ndị ọzọ. Mana anyị ga-ewere ndị nke kwere ka anyị were ha, ka anyị ga-ewere ma hapụ ndị nke na-ekweghị ka anyị were ha. Na mbụ, akwụkwọ akụkọ m ji na-amalite ugbu a bụ akwụkwọ akụkọ Niger Tribune ka m ji n'aka ugbu a. Gịnị na-afịọ? A na-eme ka mara ugbu a na ya bụ mkparịta ụka nke ndị mba Amerika nakwa ndị Iran maka ịkwụsị agha o. Na o nwere ike ime ka ọnụ ego mmanụ patrolu belata o. Bụrụzie naira narị itoolu. Nke a ka ndị ahịa mmanụ na-ekwu ugbu a. A na-akọwa na ndị ahịa mmanụ sịrị na ha ekwuole ya kwụsie ya ike sị na n'ihi mkparịta ụka nke ndị mba Amerika nakwa ndị Iran na-eme maka nkwụsị ọgụ na ihe ndị ọzọ sị ya n'azụ na ọ ga-eme ka ọnụ ego mmanụ patrolu belata bụrụzie naira narị itoolu maka otu lita. Nke ọwụ n'eziokwu Chukwu nyere ndị ya aka o. Ndị uwe ojii ekpughela ụlọ ọrụ ebe a nọ na-akụ mmanya adịgboroja na steeti Anambra ma nwụchie mmadụ abụọ gaa n'iru chịpụtasịa mmanya niile bụ ndị nke a na-arụọla. Ya bụ na ndị uwe ojii ekpughela otu ụlọ ọrụ na steeti Anambra. Aka ọrụ ha bụ ịrụ mmanya adịgboroja. Ndị ahụ bụ ịṅụcha ya gị ṅụrụ ọrịa. N'otu aka ha nwụchikwara mmadụ abụọ bụ ndị aka ha dị n'ịkpa arụ ndị dị otu a. Ha gakwara n'ihu o ibupụtasị mmanya ndị nke arụrụla arụ na ya bụ steeti Anambra. Ọtụtụ n'ime anyị na-achọ ka anyị kpata ego n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Ndị ọzọ abụrụ ndị ga na-ewere nsogbu ya. Ọ dịkwa egwu o. A na-eme ka anyị mara ugbu a na dede anyị si ike ịgara. Ọ kụọla aka n'obi kpum si ndị be anyị. Ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu, ị hụrụ aka na chi steeti Abia Alex Oti, aga m anara ya ọchịchị n'aka. Cheta na ya bụ si ike gara bụ onye pati LP, ya bụ ndị Labour. Dịka ha bịara kewa abụọ, ndị nke na-adụnyere ya buru ukwu, ndị nke a na-adụnyere Alex Oti ukwu. Ọ sịrị na ikpe ndị nke a na-ekpu ugbu a ga-ahụta Julius Abure dịka onye a maara nke ọma bụ onye bụ isi iyi nke pati ahụ. Ya mere na ya nwa ga-anapụ Alex Oti ọkwa ọchịchị n'aka dịka onye ji aha pati LP na-azọ ọkwa. CK Igara na-ekwupụta nka ugbu a. Eziokwu eziokwu, a chụrụ m dịka onye isi oche nke pati APC site na ihe onyonyo bụ nke emere. Anọ ebe a zipụrụ m ozi n'ezie sị m Oshomole lawa o, anyị achọkwa ka ịbụrụ onye isi oche APC ọzọ. Masị ha na nsogbu adịghị ya, ọ wụ ya. Nke a ka Oshomole na-ekwupụta. Omeiwu Oshomole na-ekwu nke a. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu obi adịghị ha mma n'ebe ọchịchị nakwa idu ndu nke Gosula Akpabio dị. Gosula Akpabio na-ahụta m dịka ekwensu. Nke a ka Oshomole na-ekwupụta. Ọ sịrị na-eme otu ma abụọ na ya anaghị ekwe ekwe. Ya mere na Gosula Akpabio o nwere ike ọma nwere ike ọ maghị na obi adịghị ndị ụlọ nzukọ omeiwu mma n'ebe ọchịchị ya dị. Ya mere na Gosula Akpabio na-ahụtazi ugbu a dịka Oshomole bụ dịka onye bụ ekwensu wee nyere ya. Ọ dị egwu o. ana eme ka mara ugbu a na ndi otu olu ogbalaga edulala otu onye buru onye ọrụ aga mmụọ n'ike bụkwa na rabi onye asịrị na ọ nwụrụ n'aka ha n'otu aka ahụ ka ha kpọrọla nwunye nwoke a kpọlata ebe a napụtakwara ndị bụ ọnụ na-ekwuchitere ya ndị nọsi ugbu a na-anara ọgwụgwọ maka nye nsọmike anyị ga-ala n'iyi ndị ọbụla chọrọ ịtụnye anyị n'ihe ọtụtụ nke a ka aka na-achị steeti Ebonyi bụ Francis Nwifuru na-ekwupụta ugbu a maka ọnọdụ onye apụtala ezi na-adịkarị ụbọchị Mọnde a sị na ahịa niile nakwa ụlọọba ego n'ezie na ọ gbara chako n'agbanyeghị na Soludo aka na-achị steeti Anambra adọọla ndị ahịa aka na ntị Soludo ekwukwala okwu ọ sị ndị Igbo onweghị uru ọ bara unu ịtụfu vootu n'ọzọ a kwadoro m onye isi ala Tinubu ka ọ laghachi nke ugboro abụọ ya mere ndị Igbo a gwara m unu sị na onweghị uru ọ bara ọzọ unu ịtụfu vootu unu a kwadoro m odeede anyị titi sị ya ya gawa ga ticha nke o tifọrọ etifọ pati APC ngalaba steeti Kwara ekwuola sị na ha aghaghị igo olu ozi nke ndị okenye pati ahụ nke a ka otu akpọrọ Kwara Progressive Coalition na-ekwupụta ugbu a lekwekwe nọ na ndị otu ọlụ ọgbalaga na steeti Sokoto na ndị otu ọlụ ọgbalaga na steeti Sokoto agwala ndị ọrụ ubi na ha ga-atụ ụtụ ma ọ bụghị ya agadịghị ahụ ihe ọbụla dịka ịbatawa n'ọrụ ubi a sị na ha ga-atụ ụtụ enyela ha ụtụ ndị nke ha ga-atụ tupu ekwe ha ịbata n'ọrụ Atiku Adeleke abụrụla ndị nọ n'ugbu a na-etizi anya m maka na asịrị na ụlọikpe agala n'ihu ịchaba ikpe na-akọwa na pati ADC abụrụla nke defurula akwụkwọ ya na akọd pati mmadụ dịka Atiku Dedeanyị Abubakar nakwa ndị otu ya ndị ọzọ abụrụla ndị nọ n'ugbu a na-edozi anya m maka ikpe asị na ụlọikpe kperela ndị m onye bụrụ osote onye isi ala n'oge ochie bụ Atiku Abubakar nakwa aka na-achị steeti bụ Ademola Adeleke ka a na-akọwa ugbu a na ụlọikpe ukwu etiti gara n'ihu inye iwu ka ewepụ aha pati ADC nakwa akọd pati n'aka nke ọzọ na pati atọ ndị ọzọ na akwụkwọ dịka ọ bụ onye ọkaikpe bụ ọkaikpe Peter Lifo nọ n'ụlọikpe ukwu dị na Abuja gara n'iru ikpe ikpe ụnyaahụ bụrụ Mọnde na-agwa ụlọ ọrụ INEC sị ha ngwanọ o menuo ịhụrụ pati ADC nakwa akọd pati gụnyere pati ise ndị ọzọ ngwanọ unu wepụ n'aha ha n'akwụkwọ maka na pati ndị a emezughị ihe ekpere n'ikpe na n'ezi omume maka usoro ndebata aha na pati nsogbu wa ha kpa ka ukwu nkwu

Otu nwanyị bụ onye afụkwu, nwanyị adị ime, onye tota afọ, onye tota afọ, ka a na-eme ka amata ugbu ahụ. Na bụ nwanyị a na-esiri ndị ọkpa egbe nri, ndị ntụrụ mmadụ ọ na-esiri ha nri, ndị ogbara ọbara ọ na-esiri ha nri, ndị isi obodo Abuja ọ na-anọ ebe ahụ na-esi nri, na-esiri ndị a nri, ndị a na-eri ya wụ ka ha rabụ ndị ntụrụ mmadụ nọ na mpaghara ogbe ahụ n'obodo Abuja na-akpa ike. Ọ bụ nwaanyị a na-esiri nri ha na-eri. Ụmụ nwaanyị ibe m mefọbụda ha mmadụ mee na tinsi adụghị n'ọdị mbọ debrele. Ugbu a ha so oge oge adị egwu a na-ekwuba na mbara nwụchere mmadụ abụọ, a nwụchere ha dị abịa ngụgbadụ nwụchere na ndịchi dị mmadụ abụọ. Amaka gịnị a na-ekwu na ndị a na-arụ mmanya ndị na-aba n'anya nke adịgboroja ya wụ ka ọ wee ṅụcha ya esiri afọ ha alịghịlị alịghịlị na alịghịlị ya adụ ya ahịhịa ma ịgha ya esi ya vụrụrụ ka je. A na-ekwu ugbu ahụ na ndị ahụ na Anambra dị ha bi ngụgbadị nwụchidị anjịchidị ya wee eji ha eji ugbu a maka ịrụ gịnị ịrụ mmanya ọkụ bụ akụrụ akụ mee na tinsadin odembe odeberele adị egwu. Ị hụlawo ihe m na-ekwu? All my brother, all my sister, all my brother. Bekee ka unu mmanụ ọnụ mana oge nwa onye ụwa ana m ekwu ya bụ echi. Nwanna abụghị nanị nne ji gị na ya o tụ set sama akara gị. A na-ekwu ugbu a na otu nwaanyị oo ka ụmụnne ya tụrụ nke ya wuchie na kee ya okwu kee ya aka. Ụmụnne ke ya kere ya okwu kee ya aka. For 16 months o ha ekee ya okwu kee ya aka hapụ ya n'ime ụlọ. Ya nọ n'ime ụlọ na-anwụje. Ajụkwa ha nwanne m nọ ya anyị na-anụ mere ya. Ashị ha jere nwanne ha kụgbaa ya ụkwụla aka tụọ nwanne ekehe ofunna tụọ ya chen gbachi ya n'ime ụlọ. Adị egwu a na-eme ka amata ugbu ahụ nde. Do you know who was me? Who was you? Ma jụtana gị, who was you? Iwu onye ya wụ ndị kọ izim ndị otu nzuzo ka a na-ekwu ugbu ahụ na Akwara. Na mmadụ a na-anwụọla maka ndị otu nzuzo ndị do you know who was me? God ugbu a, who was me have lied? Ụra dị kwuola. Who was you have lied? Mkpụfu ọkụ anam ịma n'ụlọ ememe. Who was you have lied? Ya wụ ndị ole iwu onye ka iwu ịmakwa onye ngwụ ọlala ugbu a. You was nobody. Ọlala mmụọ n'ike. Maka ndị do you know who was me? Adị onye nwụghị na ịwụ aja. Otu nwoke ugbu a ka ndị uwe ojii ji eji ndị uwe ojii anwụchiele ya ahịa ngụgbadụ nwụchi na ndịchi dị eji eji ugbu a na Anambra. Ọ gịnị ka o mere? A sị na o bere enyi ya nwaanyị ka anụ ewu. O bere ya ibegibe na ibegibe. O bele ya selepe. O bele ya ka anụ si ya ka ọ dị ugbu a ndị uwe ojii agụbala ya ahịa eji chiele ya. Ọ gaji nganga rizin. Ọ ga-agarịrị nga. Ọ bụ ugbu a rọbara. Ụra ekwuola. Ọ paghị ekwere eke o. Kene m na Anambra ebe ọ na-eme just in case ma gị. Otu nwaanyị ugbu a agadi ekwe nka nkugbu a ha sị m ụgarụ m hụjọrọ njọ aga mee ka ya aka agadi kwara dị na nwaanyị ọ gbara afọ ya nọ n'ise. Ọ gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-atụ mgbere ahịa mmadụ, ọ na-atụ mgbere ahịa ụmụaka ka ha ga sahe savana otu si dọọ ya ọha eme anụ ọ mere ya mekwakwa. Ọ na-akpọrọ ụmụaka, ọ bụ ya kpọrọ ụmụaka, ị na-aga ịba abọghị, ị na-aga ire ahịa na shop. Ngwa soro m, m ga-eme ka ịghọ ọnwa, ị ga-akọta kpakpando. Ụmụaka esoro ya n'azụ, ya bụrụ ka ha gaa sahe savana. Mee na tinsa dị odembe odeberele. A na-ekwu ugbu a na Adamawa dị ha bi ngụgbada nwụchi na ndịchi dị. Awụ ndị omekome. Ndị omekolistik omekome anwụchiela ugbu ahụ. Nne Adamawa gịnị ka ha na-eme? Ha bụ ndị ori ma nọkwa n'elu ya na-atụ mgbere ahịa ọgwụ ike. Ha bụ ndị ori zoro ntị dem dị zo na ha zoro ihe ezo papala ụlọ onye ikede nja eji ha eji ndị ori na-atụ mgbere ahịa ọgwụ ike. Ha dị asatọ 8.

akam na uta kubwa o na kukwa kakapanche. Ane kubwa o onye kwesiri kapuna ke buchite ndi ubu alala monike ya wene buburu nisi ndi anwa ga ndi kuna ndi torotoro ya ya na ebe hunwo nyofu anya ruo taa di onye na ajuno ruo taa di onye na ajuno mana kodi nwere mo bigo na mandi mkwogu mando hofia onde fasi nda bia ndo ma hia anye na kwando hofia mu na anye uno ule jikrela iti ishe ebege kan we gonna slice you like a man hey wala odin wute o n'ọrụ agha ala n'ebe onye ọrụ onye isi otokpo n'ọrụ agha abụbaka a na-ekwu n'ọnwa n'aka ndị ọkpọebe ya bụ ndị bandit ha ọtụrụ ya ya nọkwa ebe ehi nwụọ ha evuru ozi evuhuo ndị nwesị ha vuru ekwu gbe na ọ dị mwute na ekwesịrị ka echekwa ya echekwa gị ya ogwe ke mkpanụ na agaghị echekwa m ma awụ human being

dịka ha mere ka amata na nke ahụ bụ nnọọ ụbọchị afọ ọhụrụ ndị okpecha alakụba ya wee chigbu a ọdịka dịa new year islamic new year ọ wee chi n'ọsụn echi ka a ga ime ya ọgwụ pọblik onye nọ n'ụlọ apụla eji riwe nri saa ahụ riwe nri jere ala hie ụra ha si m bịa gwa ndị ọsụn aha adị egwu a na-ekwu bana ndị ọrụ agha ala anyị ha nabatala ozu otu nwaanyị a sị na nwaanyị a bụbụrụ onye isi okpotokpo n'ala Naịjirịa ọ bụrụ nwunye isi okpotokpo nke a na-eme na kasina na kasina ọ dị mwute ugbu ahụ na ndị isi okpogbo a na-asụ ha dịka akwọ ma vụwekwa ha n'akpa ọ gwa gị na menatinsadin odembe odebrele mekwe nkwụ odebrele aha debere ntị iti debrid ya nwụrụ eji elu osibirile nke abakọ ndị mụrụ gbuo a na akwụkwọ akụkọ punch na mbọtụtụ a agabenye ohere ka maazi klinton obido ya kwara anyị gaa n'ihu aka mbụkwa onye amago chidimma mere gịnị ndewonu.

na akwụkwọ akụkọ Daily Post ka m na-ahụ ozi a a na-akọwa ugbu a na ndị ụlọ nzukọ omeiwu nke Gosuwili Akpabio na-edu obi adịghị ha mma n'ebe idu ndu nke Gosuwili Akpabio nọ. Gosuwili Akpabio na-ahụta m dịka ekwensu. Onye na-ekwu nke a, ọ bụ dede anyị Oshomole na-ekwu nke a. Ọ sị na Gosuwili Akpabio na-ahụta ya dịka ekwensu ugbu a. Ọ dịkwa egwu, a na-eme ka mara na pati ADC nakwa Accord Party abụrụla nke ụlọikpe ukwu etiti dị na Abuja nyere iwu ka ụlọọrụ INEC wepụ aha ha n'akwụkwọ ugbu a. Ebe Atiku nakwa Adeleke na-etizi mkpu n'oke olu n'ebe anyamanyam. Ịbụ ihe ize ndụ nyere ọchịchị onye kwu uche ya nke obodo Naịjirịa. Ee, nke a ka ndị pati ADC na-agwa onye ọkaikpe bụ Peter Lifo. Ha si ya, ịhụrụ ikpe ahụ ikpere si ka ewepụ aha pati anyị bụ pati ADC nakwa pati Accord Party gụnyere pati ndị ọzọ. Eziokwu eziokwu, ihe a bụ okwu ihe ize ndụ n'ihi na ịbụghị onye na-akwado ọchịchị onye kwu uche ya, nke gosipụtara na ịbụ ihe ize ndụ nyere ọchịchị onye kwu uche ya nke obodo Naịjirịa. Pati ADC na-agwa onye ọkaikpe Peter Lifo. Ọ dịkwa egwu, ndị mpaghara South East agaghị aga n'ihu tufuo vootu ha. N'ezie n'ezie, ana m akwado onye isi ala Bola Tinubu, nke a ka Kanachi steeti Anambra bụ Soludo na-ekwu ugbu a. Pati ADC ekwupụtala Amaechi dịka onye ga-esonyere Atiku zọọ ọkwa ịbụ osota ya n'aha pati ADC. Ya bụ Rotimi Amaechi Akachiburu steeti Rivers ka asịrị ugbu a na ọ ga-esoro Atiku n'ukwu bụrụ osota Atiku na ya bụ ntuliaka elu nke a ga-eme

nke bụ ka anyị legekwe ihe hụ anyị lege, maka na a sịrị na otu nwoke ka otu onye isi azụtarala ya TV. Ụmụ ya sị ya, papa lewenụ, ya sị ọwụ ihe m lege.

na akwụkwọ akụkọ Daily Post ka m na-enyonye anya n'ahụ ozi a. Ọ gịnị na-afịọ na ya bụ akwụkwọ akụkọ Daily Post a na-akọwa na CK Ighara apụtakwala ịzọ ọkwa gọvanọ nke steeti Abia. Ya bụ na ọ nwere mmasị ịzọ ọkwa aka gachi steeti Abia dịka ọ na-eme ka o doo anya sị na ya ga-anara ọchịchị n'aka aka na-achị steeti a. Cheta na pati AOP bịara kewa abụọ, ndị a nọ na mpaghara ebe nke ọzọ, ndị nke a nọrọ na mpaghara ebe ọzọ. Otu onye amụma o bụkwanụ onye akpọrọ onye amụma Elbuba akpọla okugbu a sị, hụrụ ọnọdụ enweghị nchekwa nke obodo Naịjirịa, biko unu bi ekpere bi ọbasi lebere nụ ya anya. Unu bi ekpere bi ọbasi lebere ya bụ ọnọdụ enweghị nchekwa anya ugbu a n'obodo anyị bụ Naịjirịa.

0: A na-akọwa na gọọmenti steeti Jigawa ekwupụtala ụbọchị Tuzdee taa dịka ụbọchị ezumike maka ihe omume ndị nke ha ga-eme na steeti ahụ. Ndị nne na nna na-atụzi ụjọ iziga ụmụ ha ụlọ akwụkwọ n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na ndị otu ọlụ ọgbalaga, nke a ka Archbishop Onoha na-ekwupụta ugbu a. Sị na ndị nkuzi enwezikwaghị nchekwa na ụmụ akwụkwọ. Ị hụrụ ikpe ahụ ekpere sị ka ewepụ aha pati ADC n'akwụkwọ? Nke a gosipụtara ezigbo ihe ize ndụ nke ọchịchị onye kwuo uche ya na-etinye ọchịchị n'ama ya bụ pati n'ama ọchịchị aka n'ihu. Onye na-ekwu nke ọ bụ Atiku Emeka Ike akpọrọla ụlọ ọrụ INEC nakwa onye na-ekwuchitere nwike ọnụ gawa ụlọ ikpe na-asị na ha ga-akwụ ya ijeri naira iri maka ịga wepụta ozi ya, ozi metụtara ya na-ekwesịghị ka ewepụta ya. Pati ZLP sokwa na ndị ewepụrụ n'akwụkwọ sị na ha erijughị afọ. Nsogbu ụwa ha kwanụ ka ukwu nkụ. A na-akọwa na nwaanyị dị ime nakwa mmadụ anọ ndị ọzọ abụrụla ndị anwụchiri ugbu a maka ebubo na aka ha dị na ebu ndị na-aganye aka n'ịkpọrọ mmadụ na Abuja. Ndị a weburu ozi ndị nke ruterela maka n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na mgbe ụtụtụ a dịka anyị ga-enye gị ohere ka inwe ike webatara anyị ọkpụkpọ oku. Gaa kere ekwentị ị ga-akpọ bụ ndị a:
1: 0 1 1 1 0 1 9.
0: Ọ dị mma, ndị abakịrị ekwentị ga-eji kpọbata. Halo.
2: Hello.
3: Mami B.
2: Hello. Wadema. Ogologo nwaanyị ọma.
3: I mere ole a, Mami B?
2: Afọ mụrụ eze nwa.
3: Mami.
2: Eze nwa akawala skuul.
3: Ọ gaala.
2: Ha. Ọgbachi.
3: Ndewo.
2: Ndewo Fede.
3: Anyị dị mma, gụnwa kwanụ.
2: Assalam, kedu ihe obidaa?
0: Mami B, kedu ka ị mere n'ụtụtụ ebe ọlachi?
2: Ọkụ dị ara mma.
0: Gbam solo tiri.
2: Na-abụ
0: ọlachi. Aya bụ ọlachi o.
2: Ndị ụlọ ogene. Kedu simeti ya ọnụ bụ nwaanyị dị ime. Mechasịkwara anya. Ya abụrụ ọka ọ ga-ega abụrụ ibe shiri ndị ọjọọ ya. Dị adị egbusi mmadụ. Nwa ọ dị ime nwa. Ọ bụ mmadụ. Ọ bụ mmadụ. Ọ dị atọ ya obi ụtọ. Nwa dị egbusi mmadụ. Ya dị esiri wunyere. Ọka ọ ga-ega abụrụ nwa ga-ebe esiri wunyere. Eji mafia wụ ọba. Nwa eji be mafia ya ike. Ọ dọ nsị be ekwu okwu bụ onye asụma akpọbatara ezinụlọ nwe. Ezinụlọ ndị bandeji ya. Ha wụọla nwe mmiri. Ndị egwu kwana n'obu aga ịkpụ tol. Ndị gara nwee mmụọ si aga imewe tol. Ọ dị ya pụrụ eme onye ha ekere anya na onye ara gwọọ ya agwọ akwa ya. Onye ihu anya ya agwọta nna ya ụba.
0: Ọ dị mma, ndewo Mami B. Ya gaziri gị nụla, ndewo. Onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ. Halo.
3: Halo.
4: Ewu ndị a na-asa aka ịzabala ịzabala. Ha otipu wel. Kedu ndị ekwe? Ndị ịzabala. Onye mechikwa n'ịzabala unu
3: ahụ. Amamụ Ibu Olachi sa.
4: Ọ bụdiri ihe ime. Wee nụrụ nsọ gwa wee nụrụ nsọ. Onye kwuru dị ka. Ewu dị na-ekele.
0: Ndewo Evangelix, ya gaziere gị. Otu onye jụrụ ajụjụ si Savannah wa na-asapị ya na-asachikwa ya asachi.
3: Unu jụrụ ndị na-asapị ya.
0: Halo.
5: Na Clinton ụtụtụ amakwa.
3: Ya mara gị mma prọfetị Bola Chukwu Sabasa.
5: Our prophet time point ojo nwa
2: But nobody ta of him would that Lord your tour. And when in Tramahu Hushirike Adinia, dear, Mendia, Gayaka, the Weta, Tona Carolina, La Nigeria, Ibu show Munawe, Ibu Shinda Madu, Mendamaho, Obi Erugala, Adela Sokotobu, Helkuana, may we take your tomorrow and Demadaga Galubi, Demadaja also.
1: When you check your Brunelli Gaga, I got a little boat with your mamma and I over the Nigeria. Now, how Brahman and Yalan is. Him not judge you too well, you know, but the bandage after Charlan. They can pay Charlan, I guess I know, but over the name walk. Even every time I have my mother, I'm not back. Among my young granny, and I can tell how I should put down a rank against a cotton over the Nicanama. How we care, money off. Maka yam jine efu ya na efu shi ka o onyi shi saludo efu ele na ega che ozo mu wa bi aga se gwe echi kama asi awu tepura afọ buo mma kama onye egburu mma onu
0: nanga
1: awu yam choro e mana biko awu ri na aga kpoputa shi ndi bandage ma ama hote shiri me ha yam chewere o na aga aga cho ulo oro de mma e kpoputa ha kwiga ha ebe ihe ni na na ara ara dire ni che ni che ba
0: Hello, Ebola Chi. Yagaziregi. Ah, gina be snap.
6: Hey, yes, moving gun up.
0: Ah, Moko Bim Bandeo. Gadi.
6: About the Amazon Becker, a quiz. Becker, Shaman. mana ma bu no ta ha ihe de man na ya ya chemeche ma mo wa ka ihe de man da mana ma ihe de na ho ta yuta e fa na wo
0: ko na de ka wo no na ekugba okoku ahu ihe o la o na agba agbachita
6: e mo ko ku ma de man mo wa ka de man de mo wa ki ihe
0: Lowa de lowa wugi lowa wo biko zokwa na mango Onye na ebe ahụ hello
7: Onye ndị Onye ndị ego Onye ka ndị ya suwa Onye ka ọtụtụ ọma Mami ji ọtụtụ ọma
3: Ọtụtụ ọma ya mara gị mma nwa ya ọma
7: Onye ndị ya bọba ntara na ma Ma bụrụ na akpọpụrụ ugbu a ekelekwala m ya na biko na ya ọgaziere gị ọtụtụ ọma mbụ na biko na m na-ekele ya kelere onye ọbụla ka m tinye ọnụ akwa ịhụrụ ndị bandit akwa ịhụrụ atalat Nigeria is confined ndị na-ede list dee rice a ga-ebi ha granut oil dechie ihe niile gwekwuo ransom ego ole a ga-enye ha ọ dịghị ka ọ ga-akwụsị akwụsị maka ha amụjishiela ọgwụ ụmụ ha akarịala chinefo ha na-azụlite ndị ọzọ na-azụlite ndị ọzọ ọ ga-akwụsịrị akwụsịrị bikos ọ bụrụ na onye na-achị anyị wuo onye ezigbo onye ndu obodo a ga-adị ụta ma ọ wụ onye ọchịchị ọ na-ewute ewute na mmadụ kwesịrị na-enwetụ obi gwanne na ụmụaka nọ n'ime ọhịa agbachiri ha nkịtị 2027 o problem nye ha anyị nwere cheti maka obodo ya ka a na-eme ndị bandit na-eme ihe niile a Borno steeti ị hụla ya ụwa niile na ha ahụla ya obodo Shetima ka ihe niile a na-eme ha chegharịala etikwa ha na obodo ihe ọzọ ha na-akpakwa mkpamkpa ha gbuchie ndị mmadụ fagbuchie mmadụ asị ha chegharịala anya na-ele ụwa na-ele ha n'otu n'otu achọrọ m ikwu okwu ka Chineke anya na-ele n'ụwa na-ele ha n'otu n'otu ndewo
3: ndewo
0: onye na-akụ aka halo
3: halo
8: ọtụtụ ọma ọtụtụ ọma
3: ya mara gị mma ebe ọla chi dede
0: gbam soleti
8: abramak
0: ndewo
3: abramak
8: gani afanda ndị afrika nke magbu mmemme akwai ma 27 day of the may ụmụaka meja children's day nwa jikwa agwara ụmụaka na a ga-akpọpụta ụmụaka chibe ha nọ n'ime ọhịa rugbu agbapụtara mana egbuola onye amị n'ime ọhịa ndị amịghara ibupụta nwunye ya nke ha amaghị ha na-eme ha na-eche mgbe egburu ụmụaka ahụ ha ga-abụrụ ozu ya adịghị mma nne agwa onye ha na-akpọ ya nke na atitin nna agba otu n'ime anya dị ugbu a nna agwa nsọgala ka ọ gịnị
0: Sike gara.
8: Ebe si ya ka esi ike bịa nọrọ ọchịchị ọ na-eche mgbe ndị kootu ga
0: Halo? Ewo, ọ hapụla ọbụ ga anyị kụchapụrụ gị. Halo? Ụtụtụ ọma, kedu ka ị mere?
1: Adị m mma, ọ mee na ụtụtụ ọma.
9: Ụtụtụ
1: ọma
9: ya
1: mara gị mmebe ọlachi.
0: Ndewo ya gaziri gị nọ gaa n'ihu.
1: Nke m chọrọ ikwu onye isi ndị agha obodo anya jidere ọsọmejọ jenara ndị ikeki na-abụọ ya nọrọkwa ebe ahụ mụọ ha buru ya bughachi a na-akpọ ihe a serious finish ndị ahụla ya ebe anyị gwụrụ onwe ya anyị ga-eme ha buru nnọọ ozu onwe onye hụrụ ha buru ya gburugburugburu ya dịtakwara ha
3: akwa chineke ekwela onye item
0: item
3: onye naijiria awụ onye item
0: ụtụtụ ọmanye gị kedu ka ị mere
10: adị mma iji akpọ m emanuel nwa fụvọ jiri eji mọnụ maka ndị lama m
0: emanuel ndewo ya gaziri gị
10: gaji mechi ya ọnụ mbụ gbasara onye ọrụ ala anya nọ ebe a tụrụla nwa ọ bụ bikos efọ enwe nchekwa ndị awa abụghị ndị mma onye ọrụ ala anya nụrụ ọrụ stil lekwota oji ebe a ndị awa abụghị ndabara adaba gọọmenti kwesịrị kwere nụrụ ha gị ma ndị ntọrọ ọbụ gaji mechi ma ọma ma ele ụlọ
3: na-ekwere gị ndị ewu
0: ọ bụ onye na-akụ aka ebe ọlachi
3: halo
11: ụtụtụ
3: ọma ya mara gị mma ebe ọla chie
11: a na-akpọdo m mama rubere
3: ndị mama rubere
11: maazị kletụ chere
0: Anyị hụrụ ozi gị na WhatsApp anyị siri Bolachi Maazị Clinton na Kugbe Ngala. Abụ m Joseph Aticha dị n'otu ikpe mara eziokwu sitere Buzo Street Aba. Akpabio na hụ m dịka Ekwensu maka na ọ na-agbagbu agwa ọjọọ ya afọ. Nke a ka ọ na-ekwu gbasara Oshiomhole. Esi na Kenneth Okonkwo ka na egwu ndọrọndọrọ ọchịchị dịka nwata na pati ya abụrụla ndị rere ya ugbu a. Sajidasi siri ree Jizọs. Ọ dị egwu okwu esi ọkwụ na ahụla etu ndị otu ọlụ ọgbalaga siri tufuo ndụ onye bụrụ onye ọrụ agha lara ezumike nke ọrụ bụ Jenaral Abubakar. Ndị ya bụ otu ọlụ ọgbalaga na ha enwekwaghị obi o ya bụ na obi mmadụ anọ ndị a n'ime na ha bụ nwere obi ụfụ esi ka egbe eluigwe Chineke gbaa ha. Ambasado Genevieve sitere Immaculate Ndewo ya gaziri gị nụ ka anyị laghachizie n'oku ekwentị. Halo.
9: Halo.
0: Ụtụtụ ọma, kedu ka ị mere Ndewo?
9: I'm not going to be able to do it. Ke ubu sha hande ndi ho fa kimi da o make sense because adam sha la ga ju twa and the critical solution what him ga go because oh this gets to anambara ya chi cha waga o ga ritu ya to wetu nbu se na ga eh this gets what you put to bge me o o to lu gba na o ga atu gidi made be go yo ga ji vote me la sin e perfect ah na ni tu nbu aga ga ni mulo tu made be o kwa pati ha so ama wale hari baba no in the future ga ji vote ya ndu kwa munde pc ha go cha ana na we to ala best thing ha go cha no miri next year bu ga ga wa
0: Ndewo ya gaziri gị nụ. Ozi gị rutere anyị aka eze nwa Ikede na chi Prince Ikede siri na Bolachi ndị nke m. Esi na pati APC nke onyeisiala Bola Tinubu Jagabanu nọ n'isi ya na okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ga-enweta mmeri o na ntuliaka ele a ga-eme n'afọ na-abịa abịa. Esi ma atụra ha o ma atụra ha o na APC ga-enweta mmeri. Gana si ndị ọpati ọzọ na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị si ha ndo isitere ngwa iyi ekwe dị n'ugwu na-agbọ Ndewo. Ọzọ Francis Omaganna Mani ị na-akọwa gbasara ọnụ ego mmanụ patrol mmanụ eji esi ihe bụ na gaasị narị elu ọjị nakwa ọnụ ego ihe ndị ọzọ. N'ezie na ọ bụ ihe na-ekwesịdị gị na-anụ n'obodo Naịjirịa. Ndewo. Mma Olebara sitere steeti Imo ọ dị mma ịsịrị kedu ebe ejirimara nwanne anyị nọ na ọgbaghara ndị nke a na-ahụta n'obodo Naịjirịa nakwa ọtụtụ ihe na-etinye Naịjirịa n'ihe ize ndụ ya gaziri gị nwaanyị Istanbul Kele ọha n'eze biko.
3: Igbo mụrụ nze mụ ọzọ mma mmanụ.
0: Ọ dị mma imeela maka isonyere anyị maka ndị ka na-achị anya ọka sị na ụka dị ohere adịghị n'ebe a ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ na-asị ka ọ gaziere onye ukwu gaziekwara onye nta. Cheta na uju akụkọ ga-abịara gị ma ọkụ elekere 9. Ndewo.

0: na fear, maka na kwa da de, ma na wa gu, ndi pa ho de no butere mbe. O ka kwa ju ebe nile, nye si ke ebe nile. Le ne kiru na nya do poro sai nile. Enugu aba kwata kwa express road. Kedim bo ga de ma. Oni che enugu express road. O madu na aga ne, wa gu da no man. Ndi na ju ya wu ndi federal house na ndi senate. Politicians, una na
1: Nyangwa Chakela Rose 101.9 FM.
2: Ojirila nkeji abuo gafe lekeri tolu nke ototo ogu ujaku ke rola na Rose 101.9 aba. Niji nabatage na yabu ujaku kanyi nke taa bu obochi Tuesday abalidini ishi nime onwi ishi buonwa June. Afo puka biria bona ishi mabokwara ahia mkwona libo baburuburu. Na mbugere ni isoku ndi nka ahu bu ahu gimiri asika emela aku. Gomenti etiti ewe potala keke ruru puku iri bundi nke ana kunye noko. Nka agama lite noroni maha di chiche nonwa August. Party ADC ajola juwa sisi otesiriwe panga na kukwa na akowa otu pati na mochichaka ni hu jiriburu ihe na adazi ngoro nobodo Nigeria. Otu onyi sobo bona pati APC adola kanante basaran sobu no bara enweni kenhota na pati ahon makande na choizo kwa na state Abia. Akuko ndi ake ganuru nosuzo ke ebe ndine wetiregia na mbo toto abo.
3: Chude mma mmeragene.
2: Nam Clinton Obidaya mba tonte gina ala kenuru akuko ndia. Onyi si ala abola Ahmed Tinubu akpolo kubwa ka uli ikpe di chiche nobodo Nigeria gani iru nenye ikpe ndi nke zirezi. Odora akana ntese na ikpe zirezi ga di noma. Mabokwara nke gewepu inyize nda na hota mako chicho nye kuchi ya nke na majijiji. Onyi si ala bola Tinubu porokuwa nobochi mondo nyahu noge ono neba pi uli ikpe mbeare bunke aroro na Abuja na Daki biyu Abuja buiso bodo Nigeria deka ozi garala ozi ya nyeyabu ndi okipe nka abu deka onye isi ala na kusota ya bu Kashim Shettima no chitera onye isi ala bola Tinubu niho mumaho. Siten ozi ya onye isi ala bola Tinubu kawara uduru ki boge ane bu makini ipe ndi nke zirezi nke na manye na ototo ndi ubu aiburu ndi nke na ahota ono do na degi hama na ahu. Oro turaka ni ipe zirezi bu nke kwesiri ekwesi ebo kubutara na oga abu inye geme ka ohaneze mwo lilanya na ebo li ipe nke obodo Nigeria no. Onye isi ala bola Tinubu gakwara n'ihu ibape ya bu uli ipe mkpegharị bu nke ahụ arụrụ dịka ọ kọwara na nke a metụtakwara ịdị na njike ya nke o nwere maka ịhụ na ikpe ziri ezi ga-abụ nke ga-adị ire na ụkpụrụ atụmatụ ọchịchị ya bụ nke akpọkwasịrị olileanya ọhụrụ.
4: Gọọmenti etiti emeela atụmatụ ugbu a ikpughe ụkpụrụ ọhụrụ ha jiri bịa bụkwa na nke ha na-ekwu na ọ bụghịzi nka na ụzụ na-eme ya na ha metụtara nchekwa. Nke a bụ iji hụ na a ga-achụ adịghịzi nchekwa agwaghịgha amịgha agwụghị nakwa ihe ndị ọzọ pụọ kpamkpam ma hụkwa na a ga-eme ka azụmahịa ala Naijiria kwụrụ n'ọkwa ya. Onye minista na-ahụ maka nzipụ ozi nakwa mwagharị ọhụrụ nka na ụzụ bụ Dọkịta Bushun Tijani bịa mere ka mana maka nke a na Monde oge ọ nọrọ na-ekwu maka ya bụ ihe metụtara iji nka na ụzụ na-eme ihe bụkwanụ nke a nọrọ na-akụzi ndị mmadụ ihe nke isiokwu ya bụ n'olu bekee Operationalizing the Nigerian Digital Postcode for National Security and Public Safety. Enwe ya bụ ọgbakọ a n'isi obodo ala bụkwanụ nke a nọrọ na-akụzi maka ya imetụtakwara ya bụ ndị a na-eyi ọha na eze egwu na gwụta ga-esi gbanahụ ọnọdụ dị otu ahụ. Tijani kwuru na ya bụ nkwụ ọhụrụ na ha tụpụrụ ugbu a bụ nnọọ iji hụ na a ga-eji nka na ụzụ na-eme ihe n'ala Naijiria karịsịa iji mee ka Naijiria kwụsị ike na a ga-eji yara eruo ma n'ime obodo nakwa ebe mepere emepe. Nke a bụ iji hụ na a ga-enwe nchekwa bụ ukpo gba ala anyị gburugburu mana ngalaba azụmahịa mana ụlọ ọrụ ụwa nakwa ebe ndị dịgasị iche iche ka ọ bụrụ nnọọ ebe ọ bụla a hụrụ mmadụ na ihe onwunwe a ga-enwe nchekwa n'ebe ahụ.
3: ogara n'iri ina-ekwu na ya bụ agba nke mbụ ịmalite ihe omume a bụ nke a ga-azapụ ọkụ ya n'ime ọnwa Ọktoba, bụkwanụ nke ọ na-ekwu na a na-atụ anya ịga na steeti dịgasị iche iche ma baghara n'ime ime tupu afọ a na-agwụ ka ọ bụrụ na ha agaruo n'ogo a na-atụghị anya. Ọ gbakwunyere na ya bụ ụkpụrụ ọhụrụ ugbu a bụ nke ga-enye aka iji hụ na iji nka na ụzụ eme ihe n'ala Naijiria, karịsịkwa na ngalaba ihe na-enyere ndụ aka, na ọ ga-abụ nnọọ nke ga-eme ka akụnụba ala anyị kwụrụ n'ụkwụ ya, karịsịa na ihe metụtara iji nka na ụzụ eme ihe.
2: Gọọmenti etiti ga-ewepụta keke ruru 10,000 nọ n'ọgụgụ bụ ndị nke a na-akwụnye n'ọkụ n'ime ahịa dị iche iche n'obodo Naijiria, bụ nke a ga-amalite n'ahụ ya malite n'ọnwa Ọgọst nke afọ anyị nọ n'ime ya. Nke a bụ otu n'ime mbọ a na-agba iji hụ na e metụtụrụ aka na ihe metụtara n'usoro ime njem. Osote onyeisi ala Naijiria bụ Kashim Shettima bụ ya kwupụtara ozi a n'oge ọ gara maka njem mkpọtụrụ nke aha otu na-ahụ maka Tinubu nakwa Shettima na aha ndị na-eme njem maka ntuliaka elu na ihe ndị ọzọ so ya n'azụ n'ihi afọ 2027. Ozi ahụ ewepụtara n'ụbọchị Tuzdee site n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche na mgbasa ozi nyere osote onyeisi ala bụ Stanley Nkwọcha kọwara na Shettima kwuru na keke ndị a na-akwụnye n'ọkụ ka a ga-amalite n'ahụ n'ime ahịa ndị nke dị iche iche, bụkwanụ nke otu ga-agbaso atụmatụ a bụ ndị nke North East Development Commission. N'otu aka ahụ, ọ ga-amalite dịrị n'ahịa ndị nke dị na mpaghara North East, karịakwa gawa n'ihu, ebe ya bụ onyeisi ala Bola Tinubu gbakwunyekwara sị na ya bụ atụmatụ a ga-enyekwu aka maka usoro ime njem na mwulite nke ya bụ otu kọmishọn a. Osote onyeisi ala kwuru na ọchịchị nke dị ugbu a dị na njikere hụ na usoro ime njem ga-abụ nke ga-abụ anya bịa lere, ebe ọ rụtụrụ aka na ọ naghị emetụla aka n'ihe metụtara na usoro ime njem ka okporo ụgbọ oloko nakwa ọnụ mmiri dị iche iche, gụnyekwara iji ya bụ mmanụ gas na-akwọ ụgbọala trọkụ na ihe ndị ọzọ metụtara na usoro ime njem nke ga-enye aka ka usoro azụmahịa, ụlọ ọrụ, ọrụ ubi nakwa mwulite nke Naijiria mịpụta ezi mkpụrụ kwesịrị ekwesị.

Gọọmentị etiti ka na-ekwu ugbu a na ha gaala n'ihu ikesa ego ruru tari naira 2.25, bụkwanụ nke a na-ekwu na ego a ruru ugbu a n'ogo etiti Ogo steeti ruo n'ọchịchị kansụl dịgasị iche iche. Nke a bụ maka ya bụ ego a ga-akwụ n'ọnwa Eprel n'afọ 2026. A na-ekwu ugbu a na enweela nnọọ ya bụ ihe mgbalite n'ego ahụ nke rukwara ijiri naira 217, bụkwanụ nke a na-ekwu gbu ọnọ bụ ego n'obodo enye ha bụ tari naira 2.04 ka ọ dị ugbu a. Nke a bụgị n'obodo ha ruo n'ọnwa ndị gara aga tupu na-abata n'ọnwa Eprel. Ya bụ ego nke ugbu a na-enye steeti nakwa ndị etiti ka a na-ekwu ugbu a na mgbali ya rukwara 10.16%. Ọ bụrụ na agụụ site n'ọnwa March nke afọ a, ya bụ ego kesara ha n'ime ọnwa Eprel. Chetakwa ahụ na ya bụ okwu ugbu a gara n'iru ị na-eme ka mata na akwụkwọ ozi nke zipụrụ na Mọnde, bụkwanụ nke onye isi okpotokpo mbụ na ntụziaka onye na-enukwu metụtara mmadụ n'ibe ya n'ụlọ ọrụ ahụ nakwa bụkwa onye ode akwụkwọ nyere ọchịchị ala anyị bụ Bawa Mokwa. Ọ gara n'iru ị na-ekwu ugbu a na ya bụ otu FAC na mkpirisi bekee ya nwere ọgbakọ n'isi obodo ala anyị. N'akwụkwọ ozi ya a na-ekwu na ihe rukwara ego tari naira 2.26 bụ nke ekesara n'ime ọnwa Eprel gara aga, mana arụtụkwa aka na ihe a bụ nnọọ ego e nyere gọọmenti ngalaba atọ Ogo Etiti, Ogo Steeti nakwa Ọchịchị Kansụl. Ha na-ekwu na ha dị njikere, otu kọmitii ugbu a na-ekwu na ha dị njikere ịhụkwa na a ga-atụkwasịkwu na ha ga-ekekwu ego nke fara afọ bụ ijeri naira 215, bụkwanụ nke na-ekwu na ọ bụ gọọmenti etiti bụ ndị hụ na ego ahụ batara, ma hụkwa na ha natakwara ego rukwara ₦1.31/7, bụkwa nke a na-ekwu na e nyere ndị steeti nakwa nke ndị nyere ndị ọchịchị kansụl. Ka ọ dị ugbu a ekesala ego a ruo na Ogo atọ e nwere n'ala Naịjirịa bụ Ogo Etiti, Ogo Steeti nakwa Ọchịchị Kansụl. A na-ekwu bara ego ugbu a ezipụrụ na nso nso a bụ iji hụ na ọchịchị ala anyị ewulitela ụkwụ n'ego a na-akwụ ndị ọrụ ha dịka ha bụkaba ahụta na enwetụrụ mgbanwe ebe ụfọdụ na-arụtụkwa aka ugbu a na nke a bụkwa ụtụ isi ewetara na metụtara mmanụ patrol. Mana ka ọ dị ugbu a na-eme ka mata na agbaliela ego ole a na-akwụ ndị a, ma ndị Ogo Etiti nke steeti nakwa nke ọchịchị kansụl ọchịla igbo emeela ka ego a na-akwụ ha gbagotukwu.

ndị ọrụ agha nke obodo Naịjirịa ekwupụtala ugbu a na ha anapụtala Odoziakụ Amina Abubakar, bụ nwunye Mejọ Jeneral Rabi Abubakar, bụ onye nwụrụnụ n'aka ndị ntọ. Cheta na ya bụ nwa amadi onye ndị otu ụlọ gbalaga tụrụla ya na nwunye ya ka di ya nọrọ n'ebe ahụ nwụọ dịka izuụka ole na ole gasịchara a tụrụla ha. N'ozi nke wepụtara site n'aka direktọ na-ahụ maka mgbasa ozi nyere ndị ọrụ agha bụ Mejọ Jeneral Somaila Uba, ọ kọwara na ya bụ ntọhapụ nwaanyị a so na mbọ nakwa mgbaba n'ime ọhịa nke ha wabara site n'aka ndị ọrụ agha, bụkwanụ ndị nke a kpọrọ Operation Fansa Yama, bụ ndị nke gara n'ihu ịkwadokwa ndị ọrụ agha elu ogbo ha ịrụ ọrụ ịtụnanya. Ozi ahụ ewepụtara na-akọwa na ndị ọrụ agha gara n'ihu ịkpakọrịta ngụ ha na ndị otu ụlọ gbalaga na mpaghara obodo Tunga, bụkwanụ ebe ha nọrọ gosipụta nke ha jiri biri, nyere aka ka ha tọhapụ Odoziakụ Abubakar na-enweghị ọkọ kọrọ ya n'ahụ. Ndị ọrụ agha kwupụtara ịdị na njikere ha n'obodo Naịjirịa ịhụ na ha ga na-enye nkwado kwesịrị ekwesị nye ndị ezinụlọ ahụ mmadụ ha nwụnahụrụ n'aka ndị otu ụlọ gbalaga, nakwa ekwupụtagharị ịdị na njikere ha inye aka ka ememi na ndị abalide egwu nakwa ndị na-eme ndị mmadụ ha na-agaghị n'anya n'obodo Naịjirịa. Ndị ọrụ agha kwekwara nkwa na ha ga na-aga n'ihu na-elebara obodo dị iche iche anya nke ndị otu ụlọ gbalaga na-eyi egwu nakwa ndị nke oji egbe eri na-anaghị ekwe ha ṅụrụ mmiri tọgbọrọ iko n'obodo anyị bụ Naịjirịa.

otu onye sitere na pati African Democratic Congress ADC bụ ebesiri aka Kenneth Okonkwo akatọla otu ejiri họpụta osota onye ga-azọpụ onye isi ala maka afọ 2027 sitere na pati ahụ bụ ADC. Ọ dọrọ aka na ntị sị na nke a na-akọwapụta ịkpa oke a na-enwe maka usoro ndọrọndọrọ ọchịchị ma a bịa n'ogugo etiti, karịchasịa ndị sitere na mpaghara South East. Nwamadi a wepụtara ozi na akara nzirite ozi bụ ebe Okonkwo onye na-eme ejije nọrọ katọọ mkparamagwa dị otu a dị ka a gara na mpaghara South South họpụta onye ga-esonyere Atiku ịzọ ọkwa. Ọ gara n'iru ịrụ arụmarụ ụka sị na ndị mpaghara South East abụrụla ndị a na-akpachapụ n'akụkụ ma a bịa n'ihe dịka ọkwa onye isi ala maọbụ osota ya kemgbe afọ 1999. Nwamadi a ji ohere a kwupụta maka ntuliaka ele afọ 2027 bụkwanụ nke ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime ya ugbu a na-agala n'ihe gosipụta ịkpa oke ndị nke a na-enwe. Okonkwo rụtụrụ aka sị na ya bụ pati ADC ugbu a bụkwanụ nke onye chọpụtara ya bụ Ralph Nwosu na o sitere na mpaghara South East kemgbe afọ 2005, ebe ọ rụrụ arụmarụ ụka sị na usoro ikpuchite idundu nke pati ahụ abụrụla nke a na-anaghị ahụ otu o kwesịrị. Ozi ya na-abịa dịka pati ADC kwupụtara na onye ga-esoro Atiku zọọ ọkwa ịbụ osote onye isi ala n'aha pati ADC bụ Akachiburu Steeti Rivers, bụkwanụ Rotimi Amaechi bụ onye ga-esonyere Atiku Abubakar zọọ ya bụ ọkwa dịka ha kọwara nke a ka ịdị n'otu nakwa akwụkwọ a ga-eji napụta obodo Naịjirịa n'ọnọdụ ọjọọ.

0: na ekwu na ahụrụ na ya bụ oke ha nwere ọgbakọ nke gbapụtara ihe bụkwanụ ebe ọ nọrọ na-ekwu okwu mkpa ọ dị onye ọbụla bụ onye nwere ụgbọala ịhụ na ọ ga-eme ndebanye aha ụgbọala ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma hụkwa na ọ ga-eji epekele ya bụ kaadị nke a na mapụnye na ụgbọala ma bụkwa nọbọtụntụ n'ụzọ dị mma. Ọ gara n'iru ịnarụtụ aka okwu ahụ mgbe ha nwere ọgbakọ bụkwana ọgbakọ pụrụ iche ha nọrọ na-akụzi ihe bụ nke ha mere na isi steeti Imo bụ Ore. Ọ gara n'iru ịna-agwa onye kọmishọn ha ọ gara n'iru ikwu okwu bụ onye kọmishọn ahụ nọ na-ekwu na ya bụ ihe ha na-emebi iji lekwasị anya o na a ga-enwe nchekwa bụ kpoo ma hụ na ha ga-ebelata oke maọbụ gbochie oke izu ohi nakwa agwa ohi nke a na-ahụta na steeti ahụ. Ọ na-emesi ya bụ ndị steeti ahụ obi ike ka ha biko bụ ndị ga-eji aka abụọ na kwobi ha dum rubere iwu ahụ isi ma na-ekwu na ha ga-abụ ndị ga-edebanye aha ụgbọala ha ọgbatumtum ha ihe ọbụla bụ ihe a na-agba agba n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma hụkwa na epekele kaadị ha na-eji nakwa akara edere bank abụkwa otu akara dị na akwụkwọ ha na-eji agbagharị ma ọ bụghị ya onye ọbụla ga-edebanye iwu ahụ ga-azụ ụgba ha tụrụ ya n'ahịa.
1: Otu onye bụ onye eji okwu ya agba izu na pati All Progressive Congress APC ebe siri azịza ngalaba nke steeti Abia bụ Honorable Mezie Chukwe esi agwa agala n'ihu ugbu a ikwupute na ọgbaghara nwere ike iselite isi o n'ihi onye a na-amaghị ebe o siri pụta enyere ya bụ akwụkwọ eji azụ ọkwa nke pati ahụ maka ntuliaka elu 2027. Ya bụ esi aga gara n'iru ijụjụwasi isi maka ntuliaka elu ime ụlọ nke pati ahụ mere bụ nke họpụtara Eric Opa. Ọ kọwara na ihe a bụ ezigbo ihe ihere nke mere ka pati APC na ya bụ steeti Abia mee dịka ha daala ụkọ. O ji ohere a dọọ aka na ntị na pati APC ugbu a abụrụla ndị nke nwere ike ịkwa afọ n'ala ma ọ bụrụ na ha elebara okwu anya nye ya ikpe ziri ezi n'ihi na ọnọdụ a ekwesịdịghị ka anụ ya anụ na ntị. N'otu aka ahụ, Muhammadu kwubutere maka ajụjụ ọ na-ajụ ndị pati APC n'ihe metụtara na ibugharị ọkwa ndị nke a na-ekwu okwu ya karịa ebumnobi ịhọpụta ya bụ ọpa iji pati ahụ zọọ ọkwa gọvanọ nke steeti Abia. Ọ kọwara sị na ya bụ onye ahọpụtara bụ onye azụmahịa ugbu a abụghị onye ekwesịrị ịhọpụta maka na nso oge na-adịbeghị anya ka ọ kọwara na ọ nọọla kwado ọchịchị nke aka na-achị steeti Abia bụ Alex Oti nke na-egosipụta na ije a agaghị agali. Esi aga gara n'iru ibu ebubo sị na chief mascot Ụzọkalụ onye wepụrụ aka na ọ gaghị azọzikwa ya bụ ọkwa ọzọ na ekwesịziri iji ya bụ akwụkwọ eji azọ ọkwa nyezie chief Henry Iko na ọ bụghị Eric Opa. O ji ohere a kọwaa maka ikwesị ntụkwasị obi nke chief Henry Iko onye ọ sịrị na o meela ezigbo ntụnye na pati APC kemgbe ọtụtụ afọ sitekwarị na ogugo nke mbilite nke pati APC na-abịa. O ji ohere a na-adọ aka na ntị ka a ghara ileghara ozi dị otu a anya maka ịdị na njikere ntuliaka elu nke a na-ahazi ugbu a ebe ọ kọwara sị na ọ bụ onye abụrụ minista n'oge gara aga bụ onye kwesịrị inye nkwado a ka ọ gaa zọwa ọkwa gọvanọ na steeti Abia n'aha pati APC na ọ bụghị Eric Opa. Anyị ga-aga ṅụrụ otu mmiri ya bụrụ na anyị alọtaghachi mgbe ahụ ka ị ga-eji nụchapụ akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ n'ọdịnebe ahụ apụkwala na Rose 101.9 Aba.

N'akụkọ azụmahịa, gọọmenti etiti anọrọla ugbu a na-enye ntụziaka ngalaba na-ahụ maka mmanụ patrol ka nchekwa ya na-ekwu ugbu a na ọ ga-adị mma ka ha na ya bụ ndị nrụpụta mmanụ gas e ji esi nri nakwa ndị na-atụ mgbere ahịa ndị si kpotokpo nwee ike darịa ntị maka emetụtara ịkwalite ụta ga-esi na-atụbata ya bụ mmanụ patrol mmanụ gas a bụ nke e ji esi nri na ọ ga-adị mma ugbu a ka ha nwee ike nwee mkpakọrịta ụka bụ kpọ na ya bụ ụkwụ a ha zọpụrụ ugbu a bụ ga na-eji hụ na a ga na-enwe ntụbata nakwa mwulite nke azụmahịa gbaa ala Naijiria gburugburu. Nzọpụ ụkwụ a ka ekpughere na akwụkwọ ozi nke onye mmesa na-ahụ maka emetụtara mmanụ patrol nakwa gas bụ ekpereikpe ekpo. Onye minista gara na-emesi ndị ala anyị obi ike na gọọmenti ka dịkwa njikere ịbụ ndị ga-ahụ na a ga-enwe nnọọ mmanụ gas nke a ga na-ekwe ma nwa okeke ma nwa okafọ ịtụtarịrị nyere ezinụlọ ọbụla enwe n'ala Naijiria nakwa ụlọ ọrụ nakwa ndị na-eji ya bụ igwe na-enye ọkụ eme ihe ma mmanụ patrol ma mmanụ gas ga-abụ nke ekwe onye ọbụla nzọta. Ọ gara n'iru kwuo na ya bụ ndị na-arụpụta ya bụ ihe ugbu a bụ nke a na-ekwu na ha na-ebupụta ya n'ogo a tụrụ anya mana onye ọbụla tụọ jụjụ. Ọ rụtụrụ aka na ndị na-ejikwa ya eme ihe na-eji ya n'oge gbagotere agbagote ka ọ dị ugbu a mkpa bụ iji hụ na a ga-enwe mkparịkọta ga-eme ka mbụ na mbụ ka eke ya belite ọzọkwa ka ọ bụ ụbara n'ala Naijiria.

0: tí ó jẹ́ nke ndị Galatasaray bụkwanụ Dosun na Augsburg agala n'ihu ugbu a inye nzaghachi gbasara atụmatụ nke akụmbọọlụ ndị nke Turkish, n'ebumnobi ha irepụ otu onye akụmbọọlụ na Naịjirịa bụ Victor Osimhen. N'agbanyeghị ugbu a ebumnobi nke ndị otu akụmbọọlụ Europe na-enwe, ya bụ Osimhen ka a nọ na-akọwa na ọ bụdị ebe ndị nke Turkish na-ati aka maka egwuregwu nke oge a. Na nso nso oge a natara mkpesa na ndị nke Spanish n'aka nke ọzọ na ndị nke Atletico Madrid ewetala akwụkwọ atụmatụ ha ịkọwa na ha chọrọ ịkwụ nde euro 150 ijiri kpọrọ nwa amadi a bata n'egwuregwu ha. Mana ka o jide, Özbek gara n'iri kwesịolu ike sị na ndị Galatasaray ka akwụkwachim ijigide nwa amadi a maka ọnọdụ ya ịhapụ otu akụmbọọlụ ahụ gawa ebe a chọrọ ịzụrụ ya. N'akụkọ egwuregwu abụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe n'oge uju akụkọ nke ụtụtụ taa. Mana tupu anyị apịachie kpamkpam, ọ dị mkpa dị ka e nụrụ isiokwu ndị nke ahụ anyị jiri mere akụkọ. Anyị gwara gị na gọọmenti etiti ga-ewepụta keke ndị nke a na-akwụnye n'ọkụ ruru 10,000 bụ ndị nke ga-amalite nọrọ n'ime ahịa dị iche iche na ọnwa Ọgọst nke afọ a. Ebe anyị kọrọ gị sị na pati ADC ebe sịrị aka ajụla jụwasị isi otu ụlọ ikpe jiri nye iwu ka ewepụ aha ha na akwụkwọ ugbu a, dịka ha kọwara ikechi pati na-ama ọchịchị aka n'ihu ọnụ n'obodo Naịjirịa. Ebe anyị gwara gị na otu onye bụ onye ji okwu ya eme ihe na pati APC adọọla aka na ntị gbasara ọgbaghara nwere ike iselite isi n'oge ntuliaka elu maka onye ahọpụtara iji aha pati APC zọọkwa aka gachi steeti na Abia na ntuliaka elu 2027. Anyị ji ohere abụra bekele na-ebugara Deborah Odiba, onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee, ebe ndị tụgharịrị n'asụsụ Igbo wee nye gị n'ụtụtụ abụọ.
1: Chidimma mere gịnị?
0: Na m Clinton Obidaya, imeela maka ige ntị, ndewo.
2: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.
3: Ọjà n'ugwu na Bolachi na Rose 101.9 FM. Aba.
4: Dama mma o, iya nwa m.
5: Wene iriala o, owe.
6: Ndị nwa, unu kaani wo.
5: Ndị ohi mba anyị, unu abọkwari.
4: Unu na-awụ nu o.
7: Ndị be anyị, mma mmanụ o, unu anwụchulu o.
8: Mma mmanụ ebe a, unu hụkwara chi e.
9: Ndị ngwa, maizilu o, na-awụ o, kara m nọ nka o.